0: ndani amite orit na tag nibo cheso ago orit kabisa yani si yuko hivi na tag blogi moita mangen got kagi blogi moita lakini kita kenangen go le mite orit na tag nibo cheso tose mite orit na cheso charwa nyu uko ndani ya Yesu unaburudika ama unafanya nini ngelege bwatu atendage atkinya na nyu ale niko ndani ya Yesu ninaburudika kasngalek amatiga stunit eh gauna jumapili na ngungetia muna jaisi na liba gabra utu jaisi
1: ya mune tavita
0: achamege ya mune achamege
1: achamege kabisa kiko ige nato ligi kini mulo to ligi kwa kiko chini lunchi
0: kajisi ya gabtani
1: kabisa we tavita hongi mwa ibo namba isi ya kibaka
0: kajisi kajang
1: eh amune ka ulo
0: chama ke olie be mo fm ne nyatugul
1: eh go ngwe ka pesa ka ke bai bai tu enam tae ne go chamte we cha hopa so si si o ti long do han to mi su ku chi to ko te ti la ngi ke ngwa tu ko han ka ke ti a na ko ti a ku sto o han ka ke ti a ne men ne tne ko ti a chin ji hopa
0: ne bai man
1: na mo pik yo wa wa te ni kwa le ne ti wa kwa ba ha ba ka sa ta mo na su bu he nom do ti o kwa wa go ge ske a ni go so ti la kwa mi la kwa ni wa go iman ni ge ge sir e ni civil o bur la kwa ta go lul bu go ta nu ba ro go se ti go ta nu pole ko ki ma ti ge so ti lo ke to go minge lo go ke ta go minge ni ge ne le bu nu nyan to no no ne wir to ge la kwa pu so habit ke to no se age le cho ba go ngwe ke le cho ba go ri de ke le cho ba ga na pe en ka ne ba ke
0: amen
1: ba isi ne ya chini cho ba ta bi ta ko mo hi ya chini bu cho ba ba isi ko ba ten ne cho ba ne ga lu ke en ka ne ba ke chi no ba to mi ke blo bo po ga ka so ko le mi la kwen to nu killa killa o la kwen ta su lo to mo ga go to nu ki ma ge le cho ba su ko to nu a go ai lu ke ne ga en ka ne ba ke kori ni mama bu banda ne ge ndi paisi ta jo ba killa
0: kongai
1: sa ye ni ge sa ye ni mo e ni beru koi ko tare te ge sa ya
0: kongai
1: ko tare te ge thami ta ro ge ra ne ba ti ne jo ba ba ba ori ani subu ya lo kwa ke ke ge sa ko to mor ko tara mto ai ko ba sab la kwe tin ka ni lo ke
0: kongai jai
1: se ta ge ma chi ne ma ge le jo ba ko pai ma ti naim na ba sa ng na le mi big line ta ra bi nu ko benti o beru ra ge den ka ni lo ke so an ne cho sen ka bro o beru
0: Amen. Singi baru rinjai sen kama sana gabag abra uti niko ema FM kata sien dalel tugi en dalel ago ninyo tugul toye tap kama son wesili
2: ya mune tabita
0: acha mega misi nga mune ulangwang
2: ya mega ulubagi blogu toye tabita ya mune ulangwa Nairobi
0: acha mega Nairobi kaitit kityo
2: lala aziz taguro negabesa kawi miral kanisa ulibo chiotea ulibo kora lai tabita
0: gomita kora ra
2: Ni te gora la otra vida, ile tocham to en capita. Na komi gita i tapita. Nunca gutte de tuta tu mambi le nega ne, ba gonam go ba ori en capita go lecha de che di dar sto jo bo di go ya. Lagi ne jo di che di tapita. Oya e poi sho ni ke ya ru mi sie mu te go te na ga ru le ne. Ne ne mu ai ta de ne, ndonga ai ta de ne ta jo bo, i sa de ku ti ta me se u jo ton. Ari ta jo ba go dir ba te ma pi le nega ni da ori ni ne ku ku ba. Power na te kirembe abo engo ningi ya ti na ke nyaru mwa gele to ma te igu ti ta me im ba igu no ke isu isu
0: sa
2: ni ta ti ta ka gara ran be tuti amo ko ke ne tende lo bon studio ni ni ran de ta ka ma ke ne ma ko to go ni ni
0: ka ba mi sing wes le te tap ka ma so ne no le studio ni ba emo fm ke te sie ne le tu ge ta le ago ne nya tu le en ka sar ta ga tu le te sa ta nyu ki am ti ge ma sa na ta ba ju ma pi le na ba re na ta ba si mo it ko 020 ka ma cha ru ga ni ka ko sar sar ti ne no ka le ga ta bi da ro dia kwa upole 020 79 043 47 access code ko 76 38 791# in MFM kata siyende lel tuget ne lel ago nanyo tugul in kasarta age tugul ba sa tata tata tiko botu na kwa siri na tak nama soko huru in yuta gyo nye tugu ke change bita siri et ya ndonyo na yata at kabisa in chega tugul umefunguliwa siri et ago imucha le ya ndugu gugi in oli et ne mita ngonj misi nge star 441# star 441# amecha agonin siri na tak nama nene boboda siret nebo boda ko siret namba somok. Siret boda ko 150,000 lakini sironi ngot kiwa sikobit ibutyi pikipikit ko ma lazima ipikipikit imuch itepchigei chepkondengung *441# ak iwe akoi duket namba somok boda nebo 150,000 lakini imuchi ibe rabinik chemite ngweny kabisa eng sirenotok nebo soko huru en kembaut nebo petutab raini. Hilary en olimbo Segero, yamune Hilary?
3: Yamune Tavita.
0: Achame ke mising yamune nye.
3: Le ene kete siye nyone bo yemo.
0: Chametab ke kete magutinye ngal.
3: Ipoi baka sa Tavita kuhomo kanisa kuhomo tingachegi.
0: Aha.
3: Warane wakiri kwa pika kanisa kwa wale jini pik tulcha pa kanisa. Uri yenge te liya kete le ngaliyota ap kiyo bo. Ti ngaliyota ya gene kamer kiti amwa Tavita ale joye. Mutai kita ni kita ni kita ni nyonya nungin sri wago. Ame jual lagi kita tu loh ye. Mungkin aku bikin dapat sri ni. Agar tai Kristen nyonya in kuaman ni. Agar tai gumye. Aku missing tapi tai lar punya nak boleh segero.
0: Kau kau missing lari. Kau mesti nak tang dewa segero. Counting dewa uasin gishu. Tu seta agar aku sih mesti kita coro no kecang kemite you. Coruan 404 mesti. Nampak ngono bikin 404 ngokai net.
3: Oh, Pastor Wesley Bet.
0: Emone Pastor Wesley Bet.
3: Yeah, ocha meche iswaba ta yengi ta ya.
0: Aha.
3: Aba mwa gongo ya mun petu ni kobo sabato ne bara ola kitesta ego mi.
0: Mhm.
3: Agi net ke ngolione mi kitabu ta Matayo 1:25.
0: Mhm.
3: Matayo 25 so.
0: Mm.
3: Boga ine te chakobo perge ini mut ak taman oku ini mutu alage ago mi mutu alage.
0: Mhm.
3: Egi ngolole nagobo chegi berere ak chegi ngomen.
0: Eng nagin dagitiok.
3: Ko ngolyon nebo chuba ko ineti ngolyononon akobo chito yekakotach cheito chito kowendoti ngomnotet en nganaset en ribet ak ngolyon nemwa kole oribse nekosoe so koribsetab saet kokonu ngomnotet ketebe ngomnotet nechoton ko mwanik chemi chuboisiek chekiibote alake chekimut ako kingokakoitandet komong kii igortab katunisiet kabisa en kayane neo ako king'et alake chekiberber komanda kocheng'an mwanik korkoitu kakeker kurke so inete koyonindet kole awendote en nganaset kotere saet ak kayane nebo iman ak tekisto en taitab biik ak kabartaet akobo ng'olio nebo chuko nekikotach asi ngoitu sandet en sait agetugul kochobot komong kibounotet nebo kipsengwet.
0: Amen. Kongoi.
3: So noton nomokyini kanisetab chubo kotugul ole kotebi en ng'omnotet torondat en ng'omnotet singoitu nebo bounotet kochobotin biik konam bounotet nebo kipsengwet.
0: Kongoi mising.